0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu ku meng ki mengo machine bi moy soxna si ajaratu abidjey ajaratu ñu ngi lay nuyu nga sédel ne ñu ngi nuyu mbollem kuy kilifa diine kadalika non lañu nuyo mbollem kuy kilifa aada suñu jitum rew yalla nako yalla may jam wareewam yalla leen ko yalla may yalla leen yalla may jam mais suñu jitu kër gi itam yalla yalla may leen jam ak salam ak ñepp ño xamantene ñokoy jappelé ah ajratu abi ganaw lol nak ki nga xamantene imam nawawi duguna ci li nga xamantene moy dal muqaddima moy khutbatul kitabi ni amma baad ganaw ba nga xamantene santna yalla julli ci yonenti bi qad rawayna solo nañu an ali ibn abi talib jele ci abdul ibn abi talib abdullah ibn mas'ud muaz ibn jabal abi darda ibn umar ibn abbas anas ibn malik abu hurayrata abi sa'id al khudri radiyallahu anhu min turuqin ñu jele len ñu jele ko ci ay yoon yo xamantene kaseera yu bari lan la yor yoy di wax bi riwayatin ci ay solo mutanawwi'atin yufasantiko anna rasulullahi naka yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena man hafizakum mokalna ala ummati ci sama xet bi 40 hadithan ñen fukki hadith min amri diniha nga xam ko ci hadith yo xamantene dañu wax ci dine nga mokal ci ñen fuk ba'asahu Allahu yalla dana ko yoni yowmal qiyamati ba'asahu Allahu yalla dana ko dekkil yowmal qiyamati mu nek fi zumratil fuqaha mu nek ci mbolo ñi nga xamantene moy borom xam xam lañu wal ulama ak borom xam xam yi di foore yi ha lolu nak ku yebu gaaw ci nga mokal ñen fukki hadith yu wax ci diine ji yowmal qiyamati fu borom xam xam yi nek nga nek fofu lolou teranga la o fi riwayatin jël nañ ci benen riwayatam ba'asahu Allahu yalla dana ko dekkil faqihan aliman mu nek borom xam xam bu mot sekk ca yowmal qiyamati wa fi riwayat abi daud riwaya bi nga xamene abi daud ñew nak kep ko xamantene mak mokal nga ñeen fukki hadith ci waxu yonentibi yonentibi ni kuntu may nek lahu ñel ko yowmal qiyamati shafi'an di ajram ko wa shahidan may sedene ki ku jangon diine la me ku mokalon samay wax la wa fi riwayat ibn mas'ud qila waxof na lako ñel ko udkhul dugal min ay abwabil jannati shi't ki mokal ñen fukki hadith dal lañ ko wax yowmal qiyam bu dekke bunti aljanna ya ngok jurom ñetti buntu setal bu la neex nga dugge wa fi rat ibn umar wa ibn umar nenu kuntun day nek kutiba dañ koy bind fi zumratil ulama ci mbolo borom xam xam ya wa husira fangef ko fi zumrati shuhada ñi nga xamantene ñoo martir ñu faato len ngir yekati batu yalla mom ci ñom lay andal kon way nak li werti wër ci walu mustala wattafaqa depona al huffaz ñe mokal hadith diko saytu ala annaha nakun li hadith da'if la hadith la bo xamantene lompoñ na dal wayn kasurat turuquhu donte yon yi barina way nak waqat sannafa talifna al ulama borom xam xam yi radiyallahu anhum yalna yalla gërem leen fi hada al bab ki ban buntu dañu wara jang waxu yonent bi ne talifna ci ma lo xamantene la yusa ken munu ko tak ngir barem min al musannafat ci ay tere fa awwalu man sannafa ki ngek talif di wax nañ wara jang hadith yonent bi mimman alimtu ci xamnako sannafa fi abdullah ibn mubarak mom talif na téré ngir jaglél ko waxu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam summa muhammad ibn aslam atusi momitam talif na téré ngir ñu jang waxu yonnati bi al alim rabbani summa hasan ibn sufyan an-nasa'i talif na itam ci mbir mom abu bakrin al ajuri momitam talif na ci mbir mom abu bakrin ibn muhammad al asfahani defna ca daraqutni defna ca hakim defna ca abu nuaym defna ca abdullah ibn abdurrahman as-sulami defna ca abu sa'id al ma lini defna ca wa abu kan wa abu usman as-sabuni defna ca wa abdullah ibn muhammad al ansari defna ca abu bakrin al bayhaqi defna ca wa khalaiq defna ci dal ay jëm ñu bari lañu la yusawna ken munu len tak min al mutaqaddimina ci magni jitu wal mutaakhirina ak ñu mujjini wa qad istakhartu nawawi nawawi neena man de listikharna allah yalla tanulona yalla dal taala manitam fi jam'i 40 hadith kima bole ñen fukki hadith iqtida'an ngir may roy bi haula'il a'imma ci kilifa yi nga xamantene moy magni ndem talif nañ ci manitam dama ci talif ndax mbir mi reyna ndax ñepp nga son ci lune manitam ma nga son ci yonent bi di dajale waxam alhamdulillah al a'imma ñi ay ngit lañu al alam ñi di ay mandarga wa huffazul islam te ñoo mokkali tam sharia dine bi wa qad ittafaqa waye depona al ulama borom xam xam yi ala jawazil amali bi hadith da'if hadith da'if defnako jefandiko ci buntam su fekenteene fi fada'ilil a'mal ci ay ngeneel done waye hadith bu da'if donc ci dul atté ray ci nit wala ñakal ko wala amal ko waye nak ci walu ngeneel yi mënes nak ko ci jefandiko lolu moy shurutul amal bi hadith da'if comme demal ci téré bu tuddu ibanatul ahkam dang ko ca fek mu yaatu lol wa way nak wama ahada andak li lepp fa laysa itimadi ala hadha al hadith man dal hadith da'ifi ak roy ñooñu taxul ma talif sama ñeen fukki had téré bi bal ala qawlihi fima sukkandiku be talif téré bi moy mangi sukkandiku ci hadith bu werna fi ahadith as-sahiha hadith yu werna yonentibe ne li yu balir na jotili ash-shahidu ki nga xamene mo fekke sama khutba bi ci arafa minkum ki en al-ghaiba ki nga xamantene mo faddu fekke wuko kon man mi ko gis mang koy waxal ni ko gisut man mi ko xam mang koy waxal ni ko xamut lolou la sukkandiku kon mbir mi genna degen wa qawlu sallallahu wa qawluhu ak waxu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallama nadara allah yalna yalla netexal imran way bo xamantene sami'a degna maqalati samay wax fa waaha mu mokal ko fa addaha mu joxe ko kama sami'aha koku yalna ko yalla texel yalna ko yalla texel lolou moy mbir mi kon mbok yi ala kulli hal summa min al ulama amni ci summa topna min al ulama amna ci ay borom xam xami man jamaa ko xamantene bolena 40 hadith ñen fukki hadith fi usulud din ci ciosanu dine wa ba'dhum len ci ñom fil furu bolena ci banqasi dine yi moy detail yi wa ba'dhum fil jihad am ño xamantene ci jihad lañ ci talif wa ba'dhum fi zuhdi ñen ci ñom comme ahmed ibn hanbal ki hadith yi wax deddu adina ci lañuy zuhdu dal ci lañuy talif wa ba'dhum fil adabi ci ay teggin comme niko mam ahmed bamba defé ci nahju wa ba'dhum fil khutabi am ñu xamantene ci ay khutba lañ ko def wa kulluha mbollem ñi def li ak seen yene yu fasantiko ne maqasidu ay yene la ay djublu way la salihatun yu baxna radiyallahu anhum an qasidha ci aji yene lolu djublu ko wa qara'aytu gisna itam man itam man nawawi jam'a ma bolé 40 ñen fukki hadith nga xamantene aham min hadha kullihi mbollem lumu jikkon defna lo xamantene moko gëna am importa wahiya 40 hadithan matalif bolé ñen fukki hadith mustamilatan yo xamene dañu lambo ala dami idalika dana wax ci tawhid dana wax ci furu dana wax ci fiqh dana wax ci lepp dal ñen fukki hadith yo xamene da fay ndar kep diina ji man dina def lolu moy kon ma len genn li nga xamantene lima talif mo genn lañu talif waye nak wa kullu hadithin bepp hadith minha qa'idatun azimatun bepp hadith bo gis ci tere bi de qa'idatun qa'ida la reglement la azimatan bu mag la min qawaidi dini ki reglement islam yi wa qad wasafahu melal nako al ulama bi anna madar al islam naka mbiru islam dal alayhi mungi ci yem commencé ci yem ki hadith bi limuy gatti comme li nga jang wal asri innal insana la fi qusr nga xamene al qur'an bi yep mungi ci sar wi donte nak detaillé woko hadith bu ci dina jep ngi ci du bayyi dara donte detaillé woko lolou moy wa huwa nisful islam boko sété muy genn wala l'islam aw sulusu wala kéram wa nahwi dhalik summa altazimu mangi takko fi hadhihi ki hadisi may wax an yakuna musahihatan téré bi nga xamantene mom la na wax ak yeen indil len ko hadith yep lu wer la wa mu'zabaha la ci upp mang ko jele fi sahihay bukhari ak muslim ci sahih bukhari ak muslim la ko jele askuruha mangi tuddu tere bi mahfuz mahzufat al ahad asanit fek silsila gor yi neku ca ngir lan yashula ngir mu yomb hifzuha mokal ko wa yaum mat al intifa'u jeriñu biha ci mom insha allah bu nexe yalla summa utbiha ma tofal ca bi babi dabtin khafiin min alfadhha su ko defé ma takal la bat yi nga xamantene amana daño xawa 10 kon wayan bari dafa xawa woyof wayan bari dafay yalla li kulli raghibin ñel kep ko xemem na fil akhirati kep ko xamene al akhirah sa yitti la an ya'rifa mu xam hadhihi al ahadith yi le hadith yi nek ci tere bi lima samalat ngir lañu lambo renk ko renku alayhi ki mom min al muhimmati ci mbir mu amna solo amna important waxtawat mu laq alayhi ki mom min at tanbih ci ay yete ala jami'i ta'ati ci mbollem top yalla yi wa dhalika zahirun lu fayn la liman tadabbarahu ñel ko xamantene dal setantalna tere bi kon wa ala allah ki yalla dal rek itimadi ci la sukkandiku innahu nakam wa ilayhi ki yalla rek tafidi mom la joyal sama mbir wa istinadi ak sama wero walahu ñelna yalla itam alhamdu wa ni'ma lolu mo ngi ne hasru iyyaka na'budu mo iyyaka yow dong na'budu lañuy jaamu duñu jaamu keneen bokul ak na'budu ko dinañ la jaamu lo bu ko waxon rek hasru ko dafa am arab ni muy waxe daf koy tak yemale ko ci mom lolou moy hasru wa ala allah itimadi moy daf ko tak ne ci yalla rek dal lay sukkandiku wa bihi ci yalla rek la meuna ami at tawfik deppele wal isma yalla rek ka meuna ñongal kon nak ñu commencer premier hadith bi ñu ko jele ci amirul mu'minina abu hafsin bayu hafsata umar ibn al-khattab la radiyallahu anhu yalna gërem ko umar ibn al-khattab ne deg na ki yalla yonine jëf yépp dal dafa amé ci yéene doomu adama dal jëf ju amul yene yalla du ko ko fay waye kep ko xamene sa gaday da nga yene yalla tax may gaday islam tax ma gaday nga dem am fa xiwel am fa tol am fa soxna lolou sa bénéfice la ndax sa yene rafetna amna ño xamantene itam ba sahaba yi di gaday deg ne ku dem ñu daggal la tol may la jabar ñu ni ñu ngi gaday ngir jabar yek tol yi lolou mom sen gaday bobu yalla du ci am ñak dañ yalla nak yonentam suñ ci amul le dañuy perte lol nak amna ben way muhajir ummu qais lolou da amone ci mom be taxna bi mbir mi ñewé gaay di gaday te yalla taxut yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak ne mbir mi yalla fi yene yi lay fay mune samitu degna rasulullah yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam yaqul innama khamlinni al'amalu bin al'amalu jef yep bin niyati aji amelay ki yene waynama khamlinni likulli mri'in yelna bep way ma li nga xamantene na way yene nako faman kanat ku nekna hijratuhu gadayam ila allah mu jem ci yalla wa rasulih ak yonentam fa hijratuhu gadayam ila allah jemna ci yalla wa rasulih ak yonentam waman kanat ku nekna hijratuhu gadayam li dunya ci adina yusibuha ngir mu jot adina tol yak mbir ya aw imra'atin wala soxna bo xamantene yankiw ha daf koy tak motax mu gaday koku monatul am yalla fa hijratuhu gadayam ila ma hajara ilayhi lu kon day wonene doomu adama na selal yenem ndax wama li ahadin indahu min nimatin tujza hadith bi rawahu solo nako imama muhaddisina ñaari imam yi jite hadith kat yi ño solo hadith bi kenn ki moy abu abdullah muhammad ibnu isma'ila ibnu ibrahima ibnu mughirata ibnu bardizba al-bukhari moko solo ñaarel bi ci imam bi moy abu hasan abul hasan muslim ibnu al-hajjaj ibnu muslim al-qusayri naysaburi jaris moko solo nawawi neena sufi neena ñom ñoko solo fi sahihayhima ci seen ñaari téré yi allazaini ñaari téré yi nga xamantene huma ñom ñaari téré yi asahu ñu gëna wër asahul kutubi ñu gëna wër ci ay téré yi al-musannafa kon sufiya mo wax ni bukhari ak muslim ñu gëna wër ci téré yi gannaaw alquran dal ño nek pe da kenn ku ne nim ko talife ak nim ko segge newna nga gis ku ko talife nonu ku ko segge nonu kon lolu moy li nga xamantene moy hadith bu jekk bi di waral ne dooma adama dal warna selal yenem yalla fay ko su fekken selalo sa yene da ngay son rek way yalla mom do ko am lolou moy li am kon di len sante di len gërem ci and bi ngeen and ak radio senegal di ziaré suñu serigne bayal sow ci ngoy aliou sille di ziaré tam ki sunnal waxtaru fajar bi imam makhtar sek السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: جيرجف استاذ الادي ارونلي نيغي لي نيو دي لا زيار دي لا نوكل دي لا نانال يالا بيان بي ليرنا لول يالا نال يالا جابلي بوكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يالا دوغال نا سي تيوبريم اك سي مباخام ديل سوات نانيو فاسيني اندك يين سي ليغي بي ginaaw lolou nak ñi ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram Sénégal jamu joju ñi ngi ko yene mbolem kilifa diine ak kilifa ada yi jamu joju ñi ngi ko yene kep kuy doomu sénégalais na ci bitim rew ko sori ak ku jégué waye jamu joju it ñi ngi ko yene kilifa ak jangu bi ak mbolem ma jangu bi yalla ñu yalla jamal ginaaw lool nak kilifa rew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xamni mom la yalla denk rewum sénégal ci ciobare suñu borom subhanahu wa ta'ala malgré ses 44 ans di xalé bu tuti yalla nako yalla teñal ndax ku yalla nara fay dalay liggeelo lepp lo xamni ne seur nako ngir sénégal avancer yalla nako yalla defal ba me ndam ñun ñep ñokoy bok kon nak yalla nako yalla jappelé ginaaw lolu dañuy dikk yeen ci keuyit gi mandargal waxtu julli salatu khairu min nawmi ndem neex na yalla dinañu ko deg 5h 44 minutes jamono ji ñu addu jëmele ci yeen nak 5h 2 minutes jotna ci suñu biir studio waye 5h 44 minutes ci lañuy salatu manam 6h du matin bu déssé fukk minute ak juroom ben ci lañuy salatu fi ci Dakaru Aliou Keur mi ngi julli suba 5h 59 6h du matin bu déssé ben minute ci lañuy julli suba fi ci Dakaru Aliou Keur tisbar mi ngi ci 14h 1 quart ñaari waxtu bu démé ba tégal fukk minute ak juroom lay doon takusan nak ñu ngi koy julli 17h pile muy juroom waxtu tembe timis ñu ngi koy julli 19h14 moy juroom ñaar waxtu ci ngone bu wesso fukk minute ak ñent ñi ngi julli ge 20h14 moy juroom ñent waxtu ci guddii bu wesso fukk minute ak ñent ci lañuy julli ge tay nak ci le bisub alhamis tombek ñaar fukki fan ak ñent ci wexu satun ba 2029 muy jeudi 24 septembre 2029 lolu mom bu ngeen ko déggé jappelen ni wéru tubab la su féké wéru olof la tay le alhamis fukkelu fan ak ñaar ci wéru rakki ji gamu alhamis fukki fan ak ñaar ci wéru rakki gamu wala bok ngeen ni rakki ji gamu kon nak Céline Diop Séni Diop plutôt mo fété ci walu xarala gi Céline Noël Diop mo fété RSI Radio Sénégal International Ousmane Diop mo fété CEDEM Centre de distribution modulation de fréquence mu nek ci présentation Alhadji Rawane Sek mo ba Cheikh Sidi Mokhtar Talbeb Seigne Babacar Sy

next time. Dengalolo, Uzengai, Abdu Basiro. Ajeminon mo ne ko nak am di basiro ak bay Ousseyn Diaye diko jajeufal bu baax diko ñaanal ndaysan tawfiq ak taysir waye nak dina dem ba Sibassor bege fa Khadijatu Mbay koku sama yaay la mang koy bege bu baax ak wa Sibassor yep ndax ñi ngi ni bayyi xel ay ci buma joge fofu nak bayil ma def ni Alhadji Faye.

ndaysan ay jëm ne ko nek ma pende sek tak ndeer ma ci deggel bu baax wa fante pali ndogay jop fatou geewal jop cheikh jop ndate cham salisi ñi ngi len di beggé bu baax ndax ñi ngi degg lu radio bu mag bi ay jë li lay def

mais deugal SG Mame Moussa ñaanen mo morse bi baxna ci climat bi ayta merci beaucoup SG mbok ndoy am di ñaan mang koy beggé bu baax fi ci RTS ayta gaay super demono ci do ayta baba keur sa dex tune.

ayti mi ngi mo nekkon nak super jamono Moussa Ngom Thiodo ayta mbok yele ngi ci radio bu mag bi ila radio ma cher waxna len ko begel len rek moma ñor li nak gaay yag nañ ko deggu tan na mon nañ ko bayma may len ko.

0: Aïe, tiens, bon, que mais allô?
1: Dombaye.
0: Oui, quel âge? Nanga def way ma ngi sant yalla bu bax
1: lay matinal bi neexna ligay tek neexna
0: wa jere jeuf dama bëgg bëggal réew mi
1: non yow ga ya ngi bëggal ñep ma ngi contant ci sama torondo bobu genn dekk kanta
0: deug la way élage
1: ma ngi koy neey di ko jox lu bari way
0: ndaysan mi ngi lay fay
1: di ko jox bay ablay jeuf ak ñam bintam bay nga gaayeb rek
0: ñom ñep ya nga leen koy bëggalé bu bax
1: ko
0: de ñaxal sa copain damaay re bu tass bu dugg ci
1: mang koy tewlu de
0: ndaysan ndaysan
1: diko jox iliman sek yi dem mourid
0: iliman sek
1: bacci sek daru fone yo ma len koy jox
0: ndaysan mang len di beggé bu baax manit
1: diko jox wandu yo xam nga ban lay ñanté
0: yalla loy tan
1: sammi len nga may sammi len
0: mais tek nako sank deglu wo rajibi xana
1: bo xamna dama ko tewlu do
0: tegon nako bu bu ngari bi ngay wax
1: xamna wa may ma bu neex rek bu la neex rek neexna
0: mo non mo koy fi yiri tek yepp neex
1: ok diko beugé wandoun yepp nak diko be action mère elle sec
0: ndaysan action ñu koy beugé bu baax
1: ok waaw xam nga ci kanam
0: ay ci aladi contant na ci yow mbay sama doomu bay bobu yal na jammam yag ay ci bo yewo serigne tek sa tank ci souf war nga sante yalla mané ko ci bo yewo tek sa tank ci souf mané ko ci santal yalla

0: ay ca mbokki mi allo
1: wa mi mohamed bay
0: eh mais fo de ñaxaso
1: wa mi malaysia seydou mariamou ñaxaso
0: mais naka la
1: wa mi sante yalla rek dom lay
0: ma ngi lay jajeufal way
1: di la jajeufal bu baax baax baax baax
0: ndaysan
1: wa di la beggi di la contane ha
0: jerejeuf fo de
1: wa di la jott waccu way
0: da nga baax rek
1: wa di la wax l'émission tu à sa fin
0: wa deug la
1: waaw ba le du concert inshallah
0: mais fo de li ngay lak dafa ris
1: non man domi garmi la
0: wa deug la lolou da nga ko judd walé
1: do dama ko judd walé domi dama ko namp diiné ci
0: deug la jajeuf
1: mais ziar na weur di nuyu sama harit sama domou ndey François Sadio Thiaw
0: le directeur de la radio
1: le directeur de la radio man ko ziar weur
0: ken du mom ci rew mi
1: di ñaan aussi pop ala ñaan jamma salam
0: le directeur général de la RTS
1: waaw di ñaan aussi le maestro Aliou Diop man ko ziar weur
0: maestro Diop
1: wa di nuyu wa RS yep wa RTS yep yep da personnel bi yep
0: content nañ ci yow
1: content na ci ñom à la gendarmerie nationale yaba ñone sport sport bi ma ngi nuyu baax baax baax baax
0: waaw ndaysan
1: way jambar nañu ay garmi lañu
0: deug la
1: wa bu ñe ba kédi ko ma nuyu sama xarit sama doomu de Alpha Silla doomu de Imam Silla
0: Alpha Silla
1: wa di ko ziar bu baax baax baax baax su ba demee ba Dakar ma nuyu ne pen may xal ak masit
0: dem ba gor ma ñoxor ko du lambay
1: wala ala bi ci gawane yaay ndey fatou ma ngi koy ñaanal jamma salam
0: xamone nga mbay geey tegeul na fas xamone nga ko
1: non mbay geey man fat la supporter
0: setan nga ay combat
1: bien sûr
0: bon combat nga setan
1: combat setan na combat mom ak doubles combat mom doubles ak combat ak robert
0: ndaysan setan nga len
1: wa setan na len mais nak bobu tabu xale la quoi
0: non tellement jeune si lolou xale nga
1: waaw xale la mbay geey la tigue de face waaw après nak bi balla ngay ñëw nak ci ya taxu pass
0: ci ko taxu
1: ci ya taxu dem geejju way
0: xam nga Youssou Ndour étoile de Dakar da ko wayen way wu reuy
1: waaw bien sûr
0: deglu li
1: la ñëw jobo ko
0: aïcha deglu li
1: ñëw do mbay yow lay xaw deglu
0: li xam nga ko
1: wa do mbay ko moy mbay geel tigue de face
0: deglu li
2: maniko ci xat xat bi lak bari doole beggi digga da fas xam nga ni ya wara ta go
0: xam nga li dafa neex
1: do dama amal jambar yow do day
2: mani jambar ni ci
0: xat xat bi lak bari doole beggi
2: digga
0: bu ko sene moy ndaysan conducteur bi ñew na mo nek nonu ci
2: Sayo
0: ay bitini ngay ne producteur mo ngi neex
2: Sayo way ma contane nanan
0: Merci beaucoup à journal parler

ñom walum politique sen yoon neew ci fofé nak askan wa len fa bayyi leneen lo xamne neew nañ ci moy alerte météo nak météo waxé won dinañ jëm ci ay taw ak ngelaw fi nga xamne moy ci sumbe jun ñi nga xamne ñoy nepp kat yi bayé nañ ko xey bu baaxa baax am doon nañ ci ak malamine mané fele ci kédougu taw yu nem bari ñu ba nemeku taxna nak jamono ji ñangay artu ñi nga xamne ñom ñoy askan wa ndax nak li di fleuve gambie ak ay affluent bo moy ñu daldi genn senu palal walu coupure yi nga xamni mom lañ ñemeku jamono ji diko dund fi ci rew mi amna ngeexatal ci walu distribution ci walu ndox mi demone nañ ci djourbel fofé sax ka ñu denk sen eau yene ci yabbe fessel ni nak coupure yi nak motax yi jamono ji am ndox fofé ci djourbel daldi jaffé ci maputo tamit demone nañ fa ndax senegal ñi ngi daldi jëm ci match bu am solo lolu suba lay doon mozambique senegal am do nañ ci ak tierno souleyman diallo ak ki di elage tandakha ndjay li gëna fessel yene kay mandon ci ak mon souba andon ci walu liguey bi am falcone celine noel diop ndiku fatiam ci dakar fm adia mar claire sen atiaba djeme ci walu cdl bi ousmane diop ci nasgi amadou ndjay fegouk adia biti jaboga ci walu coordination adia defal elisabeth anissar ben waxtu di nga nan ak cheikh tidiane ndjay mo fassiyene yatali li xabar ci kalamay nasaral ñuy delu di len jajeufal ci tan ngend tan sa suné radio senegal

0: xibaaru yu gila xada gele radio Sénégal Ablaye Tandian en li xibaaru ku jofandi serebe go danga mis nga ane ek ngene seni job andu danga mis yo gele xibaaru ben kra link ya fay ku jamani manke present pasteur Joma Jakhar Fay link alxam sangam ay dantexini du na mon ko xode bu gaxit nation suñu ku nga itantige ndo meñi bané nga ay dantexini do ngam ken dang yam pala do du na mon ko xode ku gaxit nation suñu ay manke ke ngene ko Antonio Guterres manax ak mewri adag na mewru ku ben aljuma ñan gay len kat jamane kya ken dang yam palle ku nga link ku nga geejji ke ku nga et mbé ngene ko bambouské agobo do ngi sirin ciringa nan twitter ek ngene ko tangalo beni ga bakka noko ben ko sumbe jur bangi ku ngay ko konan cheikh ram bala khunda yegere ef geej ke wor moko belen kota ke ku nga ek ku nga imi imi lawre ar ni ku nga mete way mesro no kuyndi ku nga nan twitter nante ek ngene ko ni xakle taw do baaw no ku nga kam ku beni ga na do fanku nyan do me ku nga kenyan ci ku nga tangano nga ku nga il faut go bo imi men kara ek ngene ko geej ke ken dang ngem pal ke dugu xabange ir ko nante kam ku beni tekdo no nga ke dugu fange ke afogu a dang khempanga xara war wa ta dang khempanga kenyan ci soro min ga taw no fange kera nga agnoko gambi fange kera xe sobi nga tawna rakete kedu gu bangir muri maka ini hakle ntok do baawun fange ke ku nga fugu mandang khempang jurbel kha bangi ke sral courant ku pir kebe ga donu ngok nga ari jin konto nga ar rondigel ek ngi no noko ben ko jurbel bang khadu ma ku ngi leng na kre quartier dantanto ye ku nga iteli jimuru gel ek ngi no ko e fmbel ngi no ko gedu nga kendi imentra nga kenyan ci grandan kelen ki murnu ek ngi no ko sen electro maka e colonie de ma courant nimbe ke ku nga kulina kati chikita e kenyan ci ku nga sen osro nga ku nga iben ga jurbel bang ko nan courant ko prikande ke surti so bo bois ke nyanti ko ngi mesini ko makata marsen timo ko ngaga kat jinki na khadma ko nga ken ko ngana gir ken ka ko nga nan twitter nan te daru ko nga ay sin woni jama ni manki ngok ko nga daga nok ben ko amerika bangi ko nga ado amerika jama ni manki ke ko nga ir me famu fi ko kamaga tin ne kat e ngi ko mbege no ko fitna kebe gaye aga tin ka julan ka ko fitna nga ina ke nga ina ra pe sokondi odo janvier entam nga ko an xibaaru beno so won tondo nyaxalinto o gni ken khaya ablaye tandian ali xibaaru ku jofandi matoura chaba sek se ni job piano da nga missinga kat kan Ablaye Ndiaye magir xibaru ndiof na xada seren kan xane
1: jokanjala pax Abdoulaye Tagnan fogoy noy simna non nga rek no yeg nit ke i ndawna yeg nit ke na serer yon fa ja Céline Diop ten fodou na machine na Aram Fall fodou man ref na itam na national erit ka fa president Bassirou Diomaye Jakhar Fay ano ne na archives fe hay koy tenta afrika ka ref na dal discours room maga ref na rek na tribune 20 na Nations Unies tarefi tam banena xetam ba nga naxoden no assemblée générale fe ano ne tarefu jaf xarbeen be tuta dik fo le nga der maga ref na na New York no ke ano ne koy xantalay tin xana fogi tam bondi kitam rek no ke ano ne koy tref ne xele na o ñaaji nit kam adna fe nda itam rek bo ndik itam ke xotna itam na dat foku xotna itam no jeg fa asiwon ken xana lay tin afi ngan koy a doctor nga ba yut fo xé ano na te refu secrétaire général fe no manen na xetna mo ngar mbakat na ko den te ref Antonio Guterres ten président Bassirou Diomaye Diakhar xana fi jaxar fay xana nam toxid no sax le Sénégal o fait na rog na jumaling fe atéba ke ano ne koy a météo ne an fo itam ngagn omo ne ano ne alay xana jeg fa nga rog ken koy te refu ken lay lay tel mo na ref na na sumbe djoun mene def na no magole no ande koy we def na ja jarwe mene damo fa dal de na nga ay dal ken rok muju tigo ka no ne koy kawre na waxa jiti fiam e ke dama nya dal ten defu e tamala ke kenen fop def ka no koy kasom na den no mag ten taw bu dalay dal e ken anu ne mete wola ya dal rok muju e ngaj tan yi fa pa pa bondi kitam man ref na rek na ke dugu station ne anu ne koy ten dal iba ke hotna tam no fof lene e rok muju arefa kan ne koy ka mayna ya ma taref na koy ne dalay tuna mais ano ne taref metawar ina day sax koy danaka kata khubin taref ka ano ne koy ne dal ngaye e tigo ka ano ne da rok muju e metaref na dal on jom anano ma koy yam e metaref na metar betu ikene sax koy ta yob ina yob layele adaw ngand koy xupa karit ba khubin tafiya koy kene ke garna futen taref atte ba mayu ke jegna ten taw koy bo rog muju ofogole wayangoyel dal damu ju ngajit yi fa pax ak pax kene yam itam ambanja sax koy xul bolé na gambi arit balu jit jurbel bondik ke hotna no courant fina de ga maga jega chaku ke anane koy waxa yakan kam commune fa taxa bo itam jega wan ne koy jega tayo fofi kene itam arif itam ka anane bodi kitam ci onoyona dem ñal ñal ka anane dal fofu jege maga dem nge koy kene arfa ka anane dal ñom andano na den tarfi itam ci onu famak no fogole nga nit na maga yam itam yo ña fofu leene itam jega mayu ka anane koy ka tabangañ na dal no cielel ke anane koy wina waya jallan maga no ka ga itam anane tarfu xemu fa na maga seno maga ref na na jurbel koy aga ay dal kene ko koy ke garna fu tan dafa rek courant fe na dega maga ref na rek no saxula tarfi tam gumba ndjay ten koy no telephone oscar ten tenta laito kene yaga e ngaja non fa se ko mane tagano yegni kata jeg na balance
2: waydi abdoulaye ndiaye sunti de biara bi chamanga bi sen fimo bu ndu wadou safra sante ko musa min de madaba sante gi mur nyang makitu lamte de mbuji ma chat ta radio senegal international awima binyangma nyalte wewigi inala min senegal ma alama kimbo bojuma gimbo bojina ngale binya bo etazini gobele atombo su jore mahud nyam fe fi ngul fo ya hedna ngul mahud nyam mafe to ngul fer mahud ba dus binya bo nations uni bo mo gina ne biasi jimin tanta lang bodma momu nusum tuma hala ajanga jodi sant ina alam in senegal ma samin da mada santa gitin bintin ma bundu badusa kamara mbama fana sambo mada sima ma hunni ma wangade we madu kat nan njalobi sambe ni baptu mbogi ngitima affaire man tan ma bi nyanti kud ma bi nyabi nyang ngo mo hunni baptu fofo ngir nyobdi yobdi flam ma fana ke ndama bi nyamba ke fana gi mo hunni ke kada gi ma changan santa edna yowe mandi nje chalwe ba yantu ma hajima fana gi mo hurnya mesingi himo hurnya heme gi ya kon ngul famba ammo e changan wande bopto ma nan binya himo hurnya ama bigi mo hema du binyama antonio guterres weta nan gi andi nje chana ma na bitrandi mo gi heb gubu mi sante biso nusum to hala duti agu hole ndangu nyang man tobo we anji gi tangote dagaru ndiwe ma yantuma hajuma fana bantona jurbel jurbel ede njalma kurango motobo ngebe nyangma gle ko wegu mo hurnya obotu bandane wa botona no utano kas anu hilti gwedigo gi mo hurnya geta beta kamara getina yandon tongin mo dungi ngir mangi mbawun mo gwedima hedma kema dung machine go nyob jobti ki ndi nja chan kuran ki machine magama dulukuna we madugi nanu mo hurnya obotu bandane ammo alama bi gimbo ag mesim bama jurbel ma hedma we tingani gata mbunga ci ammo geta mara yale ngaba ma hedma fana o gina no mohurnya ende nja chal nungin mo e mohurnya megi ba mohurnya baba mbagid mafana be ma binam bigi bigi mohurnya bigid nanya samindi bigi tigwere babo mungo ngore binyora afiorte mbama samindi butous be madu bugola gachi mabeng tote ak ngache samindi maragitini igwere o gina no mohurnya obotu bandani amo binyang makimbo e mohurnya he mehi gi ya konsen o e madu ginya binyama gumba njai e madu ndun be ma bigi tmani bosim bi digo ginya andu marajoma ina Oscar tendeng he hisok ma binam bige himo nya get na nya yandu be tamo bek fana bigi jurbel bokki bigi mun nya bigi tinga bo ngi diam mob nya ngi mbo aya we ki ya njal makurango mata bo agle ko we utinga bi tamar gi tini wedi hedna barambo njalo njal mondu sumtu mahala bandango ba ya we madu uma bukat ni fana ndin ja chan kurango yantu mahajuma biya ndin jang essence mo hurti we janga youtube dinin machine me fana gi mo hun nya bowi we undumti kambang ba dus ngaba ma tedin jurbel ma ndiwe antuma hachuma imo hurnya he mahi ki mo ndo ngin mo be nyama hi direct intel commissaire hi police principal Ibrahima Jeng e madu besok matana na rajo mbo mombo ema tuntan ningi hima he mahi gimi gi maram jai we maginya ged nambi nyang mayala makimbo bi gebo mbo anteber ma porning gaiting yop tuwa bi nyang manyabo kadante wimbi gima soni bi andu sumtu mo hala bruti bi nyal gi nyewtingi ma samende mara gitenu hame wedu ginya wura wi gaitu we mangetta on sose mbodu nduba bokola gachi ma am recipe ni da presse pam nyangon to yadu bob ninda we wi mbegi so barbi gima hurnya be madu gitenang bi gitenang ge gaitu we ma presse de misses we gu mo hurnya we so nguba ma bi nyale gi nyewtingi ma samende mara gitenu hame ammo o mantingani yobdi mbama mara tantu nguba ma tedin senegal biere bi jamanga bisim fimo dodo sim barataba wo mo mawgi mo hunya maba dum tuken sakina tangi ferma samedi lema yol binyamo chole en jotki ndor santeme nangi nyaay mo hunya mi gi biamban mo binyabo khadisi se
3: wede se ko mane salam alaykum badi man ninko na kam laalu mbadna la kibar di auto felasta radio senegal kibar folo kayten doron kan kabi mimo ate carte d'identité nationale biométrique la fanato ti doron ko an kabi abdoul bidiem yalon ko abe ñor la ko mo bar mil yalon ko itabe banna jannin décembre wuccu ko no an kabi sinano la doron ko sama sama wili kata ila carte d'identité ta kata falin ko ta do soto nank han mi yo fo doron ko ate docteur général miyalon ko atelebe an kabi ate direction autonomisation des fichiers mimo ate dafti ani tane ko ka fordron ko han kabi politique te ko ko ne ko na miyalon ko ila kadante wana janni décembre dron et ça a commencé no le atene dron ko dinkira dinkira be dispositif lo ding feewno londe la jele miyalon ko et c'est fotano jele yete la kadante te ta dron ko ya falin janning mille délai be banka no bata je to mbadi manin ko na kamola met météo fo le Sénégal banko be kan memu hankabi ate samati adum fana be ke kan carton Dakar tan son kol mo ko doron ko memu ate météo ya fo nyaminto akamta ko nyin ko nyede malal ya moy wala nyama wala yatina doron memu mala min mane tata hankabi ate sumbe njun badala milalon ko kadim dem lal ka ji wolto doron ko fatata je ta nyin kewtara ko don kan kabi suuto atata lanu barbirin fonyo manson amuruta nan ne hayni tande ko ko beteo ya fanya ma bol nyama nyin wato be ko nayti tala bato fonyo be siaren je bakele ni manta kew nyama don ko fenfen soto je to wol mu barbitum fana nin kol ya baka tun ko luwo lolu ni min soto je kawle samba sinkiroto he dimbali yalie ayat na don ko nyi wato ko no ile du ko be naslale kulumi yalan ko fane jahal kol kono ani bala fonyo be nyaminto mbadi manin ko na kamela no bata jito kedugo fana memu dron han kabi je station ti mimbe meteo la fana to ti dron ko ka alerto nat nan ko memu han kabi ate samami yalan ko abi depasser la ate 7 metro la fana to ti memu jio la fana to ti dron ko e bafale ko si hakilo tu ba fono to memu ate fleuve gambie ti dron ko memu samati ka e be hakil ta ke pek pek e hakilo tu fam fank brin ka te kedugo mafona fokata ate tambakunda mafona mbadi mandin kol na kamela no bota jito doron ko son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diahar Faye ate bi aramiso le doron ko mimu ate habe discours kela ate assemblée générale des nations unies beba batola wala kayte nyon ko aladiya mo be kela minati mimu han kabi bu fambunya ate droit international le fanato ti anin kukuto mi ran ko ba kamela nan an kabi mararoro fannato di dunia be konoti anin kitio nink memu muna fonti anin financement la fannato ti ko dronko nay bandio entretien dronko nay bandi anin secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres ano fanambe silele kachani bandi dronko sama jumu abesele nan Senegal banko kan no bata jeto doron ko Donald Trump kayta non ko inin chin le kelo Amerique nin chin le kelo ya atem kundi je le folo fo janvier karotil tang mi yalon ko mina duna kono min bina nyato kayta non ko bi kata ate mimu ate Xi Jinping ti Amerique chin president atata Amerique le bar Amerique president mim kata Donald Trump ti ala na jeto ase wo fon yata se wondi la carton a fon atata kata fo aéroport to kata hanka bi chin president ka bendu o dron kan kabi memu je ministre roti yani tan ko ka fako dron ko folo memu ila keroti na fulu la fanato ti yewu tenkundi je tole tumu min na komanto fan e benu nyu sabola han kabi ke le droit de douane ta ka sikandi santo ate amerika yake chin fana manato ko ma fan ya sikandi kende ke o kono dron ko memu technologie la fanato ti anink armo la fanato ti kata stratégie la fanato ti dron ko be be nyu sabolo fanana fanato ti chin wiltaka iran ma ko yala kelo kono Amerika fana wilta ka Taiwan fana mako e o fana na kelo kono mem fana mo ate hankabi intelligence artificielle o mialon ko dron ko nyimba ko fulo be nyu sabola la dron ko hanatra Amerika be lura ngala kende ko bar chin fana mantu koma ayatina dron ko bi Trump fana be la firi mine dron ko lo mo ay fem fene sene dron ko hankabi États-Unis je to chin ya shang sin fana na fionu e fana ya san o kulo mialon ko bi betu la kelo ya tenkundi je le e nafa jube min be nyato bi loto yo tayo regle folo ning sini bina kelo fanan kontine la yena kontine nyim banku fulo kayta non ko itel sembo wata dunia be kono ti wotuma don kan kabi ya diate nyame ya ko nyama sembentan be sirinki jubi haketa nyaw nyandi nyama don ko han kabi hen ni da mon bakale ya ke nyola bari kana dunia mala badi manin kol na kamela nyin na banko ke baroti ngamin kawanal badi ma khadisi se mi mu don ko chaba sek jemeti ani Celine Diop wole be irisi janto Marie Claire anin kan kabi chez national col bébé contona almantignan kunna kayro la sama be dunia be to molsi hakilo to fanfan soko meteo ya fa nyamento bun kan yiki nin tembole la min fana mu samati aba wararim fanfan ni fin septembre kono mil kata wulo kono kata dinkratu hakilo to kendeke dindun fanan to milal ko be suo konoti anila bunto ala barakal mantignan kunna kayro la wasalam.

ñak nga lépp, mais boo ko amee tamit am nga lépp. Moo tax yooyu tamit nañ ci gën a góor mooy yar. Monsieur Kandji wax na ko. Beneen bi mooy injustice boo xamante ne jaay doole la, cof naa ci sànq, bëgg naa ci gën a xuusaat tuuti, parce que day tax tamit réew mi gën a tax mu gën a nit ñi xam ne ni ndey ñëpp ci bokk yem. Ñu xam ne ne deful dara, ñu bañ koo yóbbu ci wàllum politique, wala yóbbu ko ci mbirum neexulooma, wala nangam sàngam, yooyu yëpp ñu jël ko teg ko. Voilà, day tax yooyu yëpp dafay boolee xam ba ci bërëb liggéeykaay. Yooyu yëpp ñu xam exactement naka la ñuy àndee ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy àndal di liggéey. Parce que nga comprendre contrairement sax li may wax ne nit mooy gën a mën a jiit, mais dina jaboote ku ne. Loolu yàlla xasee ba yoo xamante ne di nga ko mën a def. Kon nag nañu fexe rek gën a góorgóor mën a jëm rek réseau yi. Yooyu tamit gouvernement bi war nañ ci jël benn taxawaay bu am solo waaw pour gën ko mën. Bokk na ci loo xam ne ñu xool, parce que li may wax rek mbuur moom lépp lu mu bëgg defar mën na ko defar. Tey lu mu ne lii day dakk, tey day dakk. Waxuñu ñu dakkal ko ci, parce que ñu bari am na ci ñoo xamante ne am nañ ci ay continu ay xale. Li nga xalaat tamit loolu kenn terew ko, parce que naka nga koy defee. Waaw yenn taxawaay day yëngal ñu ne waaw nit ñi mën nañu wax mënoo toog di yàq deru teg ci moom naka su dul noonu ci ay nit ñoo xamante ne sax bu génne ci seen gémmiñ nit ñi waaru ay nit di ci toppaat di ci wax nga yàq gor. incha allah sunu justice Sénégal avant ñu wax ci loo xam ne waroo koo wax, wala nga def nit, wala loo xam ne waruloo ko def. Dañ leen di daal di boo xam ne gisuñu ko ci woon démb, mais tey mi ngi ciy am ay jéego. Te loolu tamit dina tax nit ñi gën a mën a teggi seen tànk, dina tax nit ñi gën a mën a. Te loolu tamit day bokkaat ci jàmm ji, parce que nit ki dina ne ah kon de man tey ji bu ma nit defee loo ma war a def, wala nga wax ma xëy na su ma ko jooy jee fenn dina am foo xam ne ñu fa fombal sunu rongoñ. Mooy sunu rongoñ ci yenn yi ba nga xam ne tey ñoo xam ne rek samp seen micro ak seen benn chaise toog di wax lu leen saf ak yooyu. Yooyu tamit gis nañu bu baax procureur mi ngi ci am ay jéego yu am solo yum ciy def bu baax a baax. Tax na yu bari tamit nit ñi ñu ngi koy waaj mais ñu gën ko rek. Tey di boo génnee ci yenn réew yi, boo demee ci yenn dëkk yi, soit kii ngay mën a envoyé audio mu jàll, wala soit li nga xamante ne moom mooy appel. Te appel bi sax du yàgg, ay appel vidéo yi yëpp du fa jaar ci ay réew yoo xam ne tey boo fa génnee nga dem fa. Kon yooyu tamit war nañ ko fexe ñu Sénégal ñu fexe ba ñongalee ko côté boobu noonu, dina tax réew mi gën a stable. Ñenn ñi duñu mën a am accès ci li nga xam ne moom mooy ci sunu réew, parce que ni ma koy waxee rek ay lu ko jaral mu bañ a nelaw guddi bañ ko tere nelaw bëccëg, yow mi nga xam ne yaay borom réew mi war na laa mën a jaral lu ni ëpp. Loolu lañ waxoon tey nañ ko waxtaane rek ci li nga xoq mu gën a saawaan baawaan. Ndaxte rek ni ma koy waxee rek xam sa warga noonu lay doxee rek saa su ne. Ñu doo ko dellu siwaat, ñu nañ dellu siwaat waxtaanaat ci jàmm xool réew mi, parce que dama ko xool ma xam ne réew mi macha allah stable na ni ma ci gisoon ci waxtaan 28 628 63. Macha allah rek ñu ànd ak a Diao Fall ci émission xam sa warga Khalifa Lo. Xam naa ne macha allah Khalifa yaa ngi may dégg, bàyyi rek mu kiyaat tuuti rek, après bu ko defee ñu dellu siwaat doog a tàggatoo.

lu ëpp ci doomu Sénégal yi ci dëkk ak dëkk dëkkaan yi lañuy yeewoo. Mu doon ab askan boo xam ni su li ñuy gën a yëngatu moo di mbay. Mbay doon ab secteur boo xam ni nguur gi daf see sukkandiku bu baax a baax ngir rek mën a am ay bëgg-bëggam lu jëm si wàllu économie. Mbay fii si biir Sénégal yan jéego lañ ci teg ngir rek mu daal di am doole? Ana lan mooy ngeneel li? Yan jafe-jafe la baykat yi di jànkontal bés bu yàlla sàkk? Yan jeexital la mbay am si li nga xam ne rek moom moo di aalam bi? Ngir tontu yile laaj rajo Sénégal mi ngi leen di dig daje seen biir émission Mbay mi. Mbay mi doon jotaay boo xam ni talaata bu ne lay doon si bu juróom-ñetti waxtu su gudd jotee jàpp juróom-ñeenti waxtu si rajo Sénégal 92.5. Mbay mi mu doon jotaay boo xam ni di ngeen si ànd ak Abdoulaye Ndiaye.